upi, upi, ay upi, ay upi. Upuma wako, upu babu wako, upu putu wako, upi, ay nosis wako.